0: nun ka talang jandang ano ko ahado tugo taga.
1: Ayun na, ko ha mulo di nagtaka-taka no ni. Taka daw tate, mupu alam ungay ka. Kan haunan, amin ka lati nabang kuy mo ati kita, kerangan ba? Wah, piknik ka daw pala hinan.
2: Ayaw, tagu ha taga.
1: Anan talang, ayun na pala binusipo niya, manyatong. Eh kan ha, milih saan ba ke? Palalo, pala ungay ba? Halong na. Palingkat na lah, paling ko itong daka blok malam. Kaya ka kubudak malam, hagri ko tedo nga.
2: So,
1: asul ako nung nga, siya hanyin nga.
0: Sa uka na lang, abang nga diyon na anan nga. Dino nga, nunay nga.
1: Sige, paling ko itong lah, nga na hati ilaw.
2: Siyaro rin.
1: Siyaro rin. Pagkira pasap, may ulang mo itong alam ka.
2: Ayaw, malam ulit eh.
1: Malam.
2: Si Halloween.
1: Si, buta ding na kalo, te pili, macam ngapno guto nang ka. Kajaw rin, best eh. Was.
2: Kuri dara kalo, te, lo sin.
1: Tapi, ngeluan, te kayo si ta jam-jam. Te, ta, o, tapa kumalan pa, te, ni ta, main, te, kung tusu na ta, te, ba? Te, nuli malam, te, sayo, pika, nuli po sa ako, pitam, te, atang puluduak, wat, padong ka. Kajaw noh na lang, mata nan.
2: Pasal kita amtoyan kamu pura rado rin.
1: Sayuk kan, misalnya kita ngelubai dikit.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Sodakan duak, sodakan ku. Pakino, halimutit ya. Nyanang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, mo tanay mo sa to.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nga mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti bonang ledapot kito. Mo trebati.
0: Eh, tunggang bak ku trebati din nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo go ne. Kuning nga mo, monu mo siya ti ya. Kono kod, muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggong di ku ponu ti ya. Kaki ku guyu-guyu ponu loy. Tonggong. Kon bunu ko no go ga moto te
1: bukan ni ogi soto e mo gi soto e kada di dingan ko ni ha so lo pai le gagala yen duak watih ka nang do pe ido de no ni nang tongon panu e pa ninga push kati push kani nyuyo kani bojang po te ya ido ikup talu ko sebenar le ne mo ga sa munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dog ko nai de ba ko kristen ko gi pake do ko lani na mo ma me nah tak bo os lagi ya iti de do li aku na. So tiap pun sinar sadiku. Itu kena memang mau mabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mata lemah bu. Bahaya.